0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Benno FM.
1: Shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim acca ginnaw buñu santé yalla jullu ci sang sangi sallallahu alayhi wasallam dañuy dal di sant ñepp ñaanal ñepp jam rawatina suñu ñaari wajjuri ñu ñaanal leen guddu fa nak wër gi yalla acca jital ci nuyo ba señ muntaha basir ñaanal ko suñu borom yagal ko fi lontom and ak wër gi yalla non la koy ñaanalé DC Mokhtar Fall ak wa kër gaay ñepp ngeesaan acca tubarikala mi ngi nonu mu melni tay mu nekk bis bu mag bis bu neex
0: Benno FM
1: takusan go xamantene bi yakamti won nañu ko lol
0: Benno FM
1: waaw acca sama takusan ngi nonu
0: Benno FM
1: ay takusanu Cheikh Ahmadou Bamba ga ngi nonu
0: Benno FM
1: nekk premier safar
0: Benno FM
1: ñu ko bak fu nekk ni jamono ji gaay di dukkat fu ne
0: FM
1: di tal banay engagé tangay bi ndey santou barikala
0: Benno FM
1: suñ borom dal di koy defal aljana ay ëlëk ma sha
0: Allah Benno FM
1: kendo ñom gaay yaangi ci rompoy bi ndaysan di def liggey bu am solo
0: Benno FM
1: aja ak feneen ak feneen jambar Cheikh Ahmadou Bamba yalla leen yalla fay tubarikala ñu ñaanal ñi nga xamanteni bi dañ ko fekke won te fekke wuñ ko ren suñ borom dal di leen xare aljana yi
0: Benno FM
1: ñun ñu fi dess suñ borom may ñu fekke ko tetal ko ci katanu suñ borom yeen mande suñ borom dal di wacc ci jam yépp suñ borom defal ñepp jam
0: ndaysan
1: acha ma jakkalo sama goor gu bax gi serigne jaay jaajeul ko bu
0: baax ñaanal ko jam Benno FM
1: suñu borom daal di ko yobbu ci magal geek jamm nak mu melni jamono ji ma ak mom ñi ngi safar fi ñu tok ni acha suñu cafe gi ni di tege suñu lepp gi ni di tege jamono ji ku ñew da ngay na acha suñu bamba wote tubarikala dawe de li malay wax jallal ba touba wala ni xey nga dugg ci jumaaja acha suñu melni soxna nday jam ma ziar ko ci bu baakha baax mu ziaré ma sama sang bu tedd ba ñaanal ko guddu ko nak wër gi yaram yalna suñu borom dal di ko koy defal ba ma sëgg ma bu fecc Touba ndaysan ziar na ñepp ndaysan aja sang bi yalna la fi yalla yagal bu baakha baax
2: rugula yak yangatu
1: aja soxna lay jam noy safaré noy sante Cheikh Ahmadou Bamba sa su ne nakoy sante mom sopem Cheikh Bedji ci bobu waye di sama soppe soxna lay jam chamene bi acha mi ngi nonu kul ko xamne yaangi tewlu 106.0 rawati na di bege soxna wasa ndamali male contane bu baakha ba acha seedet bu nice bi la dal di ne tambali fi ci takusanu bawal radio bu mag bi ci digante mbacke Touba xal wajo mi li por ba dal di deug mal dekk bu sel ba acha soxna min tambot man ko ci jaadi fal bu baakha ba suñu mam mor fa

Amadou Bamba rek joxna la ko jamono ji kon bu melni joxna ko ñepp ndaysan ci jamono ji ga ya nga xamu tali rek di dali sék café Touba demal marché kas xol demal marché mbacké xol aje wa daru marna nak lako wër Amadou Bamba so be nga ca ay wa Elton bi kenn du ñoom man tam beginaale bu baaxa baax ga ya nga ci rond point bi di ko doxal

0: sar bege nana ci bu baakha baax bigel ma sama wa ko ñom abi ju fagne ko wa
1: yow ni ñew mané sa
0: jorgu na yow ci yar na ko ci bu baakha baax waye sama yaay ay daadi dima ko fat

yalla mi ko fatte ben yoon ku lu ko nek fa fecca dara jelo fa xadaal yek lako war mal ci ziar a ca wa mbak ci war mal ni kontane am bu sobe ah wa mbak e jaayen wa afé wa nga bu dala wa ker sey a ca valide ci ci kanam tuti dina len ci telephone bi ah wa tawfe acana baye cheikh yi baye seigne fallu ko bañ yalla mo la dul valider sa sa sa valider ko fecca touba tawfe

0: tubarika Allah na so bu baakha ba
1: dadaliye wu xaju ko di di xol
2: ko ko yesa moran
0: bakay maye dom dom may bay
3: bay sa FM
0: awa.

0: chamba ke bawala ke ko war
1: way way way ba mo defé sir sa ko non
0: benno fm ate o se numa la ci bege bu baakha baax dila contane ya kulu ko bokal sanke bon.

sunu bigal ma sama waji bu baakha baax man ko ci contane ak sunu ko bokkal sante bi ñu nek ay jambar fu fecc liggey ba ma di len ci jaajeufal bu baakha baax duma len fatte sa suñe ni ñu ni safo di len damo kenn du ñom suñu jambar yoyu dina ko ay bu ma so am toon ay mu nek risque kesse tubarikala yalla suñu borom da di len katanal arle ya di barkel liggey

0: Hajji assalamu alaikum. Sama waji yangi andren te wala sama chamin bi.
1: Jiyana la begala.
0: Yangi ca kaw kaw mang la koy dello.
1: Mangi ci yar kep kuy bëgg fay tewlu.
0: Ñepp ngi lay tewlu jamono ji.
1: Dila ñaanal jamm ak tawfex.
0: Amin amin cham.
1: Suturu gu tax.
0: Amin bak Cheikh Khadim.
1: Di ci yar kep kuy tewlu.
0: Jerejeuf cham.
1: Ñaanal jamm ak tawfex su soobu yaat ci bak Cheikh Khadim.
0: Amin soxna nday.
1: Yoku ba yeku.
0: Amin yow borom bax nga yow.
1: Ken de yow.
0: Ziaral ma sama sang bu gën bi.
1: Dina ko dégg inshallah.
0: Ko magal nañ ko.
1: Ziarna sama magi bax ji.
0: Ndaysan.
1: Elage fa sota Cheikh Mohamed Fallo.
0: Ken du mom.
1: Ñaan sa may kaddu fepp ko ci jam ak mbolem fu mëna nekk.
0: Amin bak Cheikh Khadim.
1: Ziar ñepp dégg ñepp.
0: Jaajeufal nañ la bu baax ba.
1: Yow jamm ci yow.
0: Yalla na jamm sonal la.
1: Mbekté ci yow.
0: Amin.
1: Yalla nga yag di doxal ci bank Cheikh
0: Khadim. Allah ma min soxna nday bege na wa Touba gep nak.
1: Jaje mbete.
0: Ba bege wa ci wa ngor village acha.
1: Dinañ ko deg inshallah.
0: Mi ngi nonu soxna nday cham la di jigenu Elhadj Fall ma diko bege bu baakha ba. Acha mi ngi nonu soxna nday cham mala ci contane bu wéré wéré wér jamono ci.
2: Mo dem nga bong way.
0: Ni tewlo fofé ci Touba. Ni ci ziar sangam bu tedd ba. Borom ngor wi das la way jamono ci mi ngi ci Touba. Wow, wow, the first safari.

yo dina la jël ci souf inshallah sama sang bi dina la jël ci souf ci souf fa souf rek dañuy waxtaan yow ya ma gëna xam yow soppé nga sëriñ nga kon bayil bu sédd.

0: jeulal joxnal ko lu bari bari ndaysan jox ko kep ko xamantene bi ma songa sama mbokk ma soy ken du yeen jamono ji
1: bagur yalla defé
0: wala taral bes bi waye yeen ci japp ba lepp yeen du ndaysan ba xam ngeen ni cheikh khadim da leni fay
1: yama khiyam
0: mu fi taru yeen na ndaysan
1: yama khiyam
0: makkan mu fi bakane nek yeen nga ci bi na yalla ar len seni chef

watu ba alam dama ne ci contane bu baakha ba walu mam terno mo ñaw na ko mu meni ñay safar su fe sa ñetti poto ak la fa war ma sa ñetti poto ba ngay safar walu ci de ngay ta watu zaman le mo ñaw walu ci walu ngay xedi café ga ci ko ci dele ci teli ba ak la ko war a ci tullu ko xamne jamono ji yaangi safar rek jappal ni ma le magal bu baakha ba walu ci ci de ak la ko war kepp ko xamne jamono ji yaangi and